0: finish.
1: Alakoya ko abanunji. Ala ribiangra na liyul ngay la krama gagaeli. Yo, katua la wangang rengare kura nina kalopa. Ka radio kurungara tua la wangang kura. Yul ngay radio atko. Apalanyara.

0: tuan jawa lo ka 3 o'clock milmit pa
1: yo maka nga mayul ngu radio ramen gening ka ti ulkur ka kaya talamra dual maka radio nga ma dual bala ku mur ka tir ngul galek ngur thank you
2: adios amigo kupanyo amigo andale andale

Yung gadoli di manik kay marman makan nga kulmarany. You think in my kind of life? Kamani kay ako kaliyon ko. Wildflower. Favorite ako ngay doli di miyal nakot ngay kuram rin pala niya. Ay akara maringin tatil nga niyang uli kawa nga yung malayul ngayon kaya nga but ako ngay doli ka-favorite na. Doli di ngayon litsi nga wildflower. Kadwat ya turang ngayon din ngoro yiri yun dawa. Ngayon ni kapapa miringo ni na that di ka jamar kuli ngay tam o wanga nyoto. Trying to this year yurta iyao yurta birka yun kuya nga nao yung dukkar. Bala niya makun. Ngayon nila kamaritir wala ngayon yan nina. Kajamar kuli nungo. Tuart marang wala lang. Tuart marang nungo jamar kuli nyo yoto nyo. Wala nga ngayon outside. Nga taro rin kapubi na batil yang ngayon bala pak na wala ngirimbong. Out to lalbiak nga niya kango. Ya kaya ngayon akun wala nga ngayon nini kangayatul wala lang. Jal wala lang kango. Ngay to nguni di yoto o jamar kuli markato man mak malak maram ka enjoying all to kabichan. Maraka ni papa meringoy mil ngur wala langgal ni ka man mak na kun mil kurupan. Kapulo na kun matu ka papa meringoy wala langga ma jamar kuli numalangoy yoto nungo library lil. Ka nguli ngay nguni yaka na kun old enough yaka ngay nga napalang ito ka reading. Di na nung reading. Encouraging bire. Dito encouraging nga niya reading ko. Marka ngurong nga di na kung nga ni Rom, di nga niya kamarangi ko rupan yung mukulin nga rin reading ko Rom ko. School nga mukha nga lika dal public library ni murong nga dara dali mitin nga yamala. Tili din ito malang maraman. Kabala niya ramalan ako nito kanya marangi ko rupan niya nga niya reading ko niya. Yung murong kumaladarok. Kawari po nito ka wong ulit na nung kalmilk kum. Milk ko rupan nito ka warakan mala, tarpa o nangula, kalaw mala nito ka maringi ko rupan. Piing ulit din akong book ng rebe dyan. Yo, wanga dyan akong matuja markuling kama o yu tunyo ngoy ni bapa miringoy. Ka concert, school concert na akong mainlin. Mityan ngoy dyan akong ni ka concert ka gulong ngoy dyan markuling mala. On. Ka ngulit akong nito kama wala lang muli na kuni kamil ko pa nukin ngal ni yuto wala o jamar kule wala instrument mala kana mala wala lang muni ako instrument muli nguli ka band na kut blue yun yabijan pili na kun jamar kule yaka match meritir maringi sam di kaya kamulu kurudal mala jamar kule nina na kuni muli brainy mala na kun wala maringi na mala instrument yako kana tinya mala wala dur kamaus chen na kun jamar kule maringi yako drum kunian guitar na kaya ka naman yung iwagay ng unya mala. Iyan pala niya. Marga wala to, maringi ka ngunta niya pijan. Bili na kung iwal klimuro ngulik ibay ng unya markulin mala niya ng mala area ng maringi grupo. Kamay mak nga idwal. May makin nga idwal dokar. Marga nga ito kayo to ngutan ka maringi na kumala instruments ko yako. Iyo. Kadwal turabulo limurong manika inirpan. Bifu tarawari punya tahu ya aku yang.

You own the Magan Akul, Shelley Morris, Manikayako Angels. Ka, don't you and Manikayo and Damarangiako Amut? You're not a gula, Tramak Rangoni, you're to Malangoli Kamiaman, Kayako and Duranamalang. You, Gadonia Kanakumbala, did our room here. Chamarkuli, or you too, Kabapa Menimo. Activity Malanakur, the Jangakaruni room, Yako and Gurungi Dakarangaloni. If Nikayu tunga tamonga o ni jamar kule mirba apa miringo ni tuka na kunga ma walendo at pramwanga ngur outside lu wana wachin mula auto parkour picnic ka make sure tuka ka na na kunga kiga ma ngata ga pudring wala lang iya bala nya mala ripin na kun ni tuka ga ma gal ke walang chaul kayan ta rambu pu wal tu ni ala jawarun ga ni tu lang kayan ta mipin iya bala nya mala idea min mak meritre kam pulong arang ni rumi ako yang al leon ni tuyo tunyo ngoy ni kama local library dole di mitchin ngoy mala library ka kulukur mala dole di kamar ngay kurupan wala lang reading ko ngoy wala ya kamar ngay reading ko kadni walang tuka reading o yan ni tuka bilma bilma ng book kaya ako yung walang kal nama lang di ka nama tarpa wain o nangula o kalaw mala wala yung maringi kurupulo ngay ba ang ginungo dali yu to riti ngay to loko up tun preschool kun o if ngay already preschool kun ni nganya kagara kadal kum ngay to nal nang ola bulu na kun up tun ben ni to kanganya ngun bulu bulu merenge korupan yo kam wala nya mukal dal jamar kuli indi jal na ko kam ngatau makun ngatau wala indi jal numa tukan ni papa merengo ka yoto nungo ni papa merengo ka jamar kole nungo min maktuba tukan ni rambangi na kun cooking if cooking yakka kan ma tukan na kun bread peanut butter jam unaling ula mala yipichen nganya ngona yoto ni merengo pa dajal ngai tukan ngoy ngai ngatta prepare ngai tukan ko ngai un mere ni tukan nganya help nyu kuri na no ka ngai tungutan merengi yipichen yo kawri punya kunitu ngang dun nganya yo tunyu ni dinu oje markulin ngang tur wala lain nakku wala lunch ko jal o japau ye bele jan maturan bangi ngula nakun prepare batan ngai to kana kunama kamarin gitire kabulu nakun ka nakun diang mangi grupan yo tunyu mukulin ngoyan ngatau batanarau you need to call the corn button and in the can and local milk come. You begin. Car safety, I call all the time to canakun. Bichaning on Nama. Billing a conny to come on the backing. Nangola Maranakun, my ban, mid to rioting, kung nito cani penakun. As an adult, Baba meaning we prepare, but the local milk come. No conny to canary pin button, Ebina. Yo, kaya lala ba itong atang or patanang or dawar yun gano'n mato enjoy light yung ata. Wagay, ngayon naman ito kagama jamar ko rin naman lang, ngayon ito yung ngayon ni bapak miningoy. Kabala. Rangilil. If ngayon maringi already lupulup to naro, manymak. But if ngayon ka maringi, introduce na nganya kapul. Ngayon ito maringi, tira lupulup to naro, nangon nalit rangin. Ngayon ngong ka, ngayon biya ko alalan yun. Balanya kurma lamar ka ngai tungur ngi diu tu unu kal jamar kulai ta kai ngamani main mak papa menengo pili jamar kulai na kundal indi jal waktu karangil ja ero erop tun kaya kaya na we na kundul mutinya rai mutu ngai kap pemrit na kun gare ripu badai ni nyarai ni tukama waktu ka ni marci Kudakur, may pal naman ni tubigim kala karamala na mala may pala ako. Yo. Ripin mo tuka craft mala jama. Maringi naman na dal craft ya. Uli naman yakay maringi. Kukuling naman to. Ngaran yung lurkun ngayon maringi na kun painting. Uli hindi ka kula nang item ni tuka bri yun. O stick ka miriam. Glitza miriam. Chura. Chungkot naman to jama. Out of paper, or plain, or martangay, balag glittering na, or bright yunga, or texta kala, or crayon, do yung pala niya craft, maladoli din niya ako.
o face pa to kadoring mer kangal ramol yu tu ngur ke to kanama mer gi grupo no lenga pa nya wa kan ngu dok kar bile yakal mer ngule kedal bia ke di match limor ya yul ngu ya kuroto mere kada u dal ngu ba pa bere ngu ka pa nya mala na kur ngu ni ngai to ka jamar ko wal man mak milkom bala nya mala ngu ni memory man mak mal ka ngai to ka ngu ni di yoto ngutan ngurungi di memory ka guyanga iyalala ngumiri na konwa ka yanga idu alro manymak yoto nan ngudi aki di rumbalgo yoto no kalangaw rumbalgo ngay to kamarka remembering na mala manymak palanday ngule kaya kwa childhood nan ngo yo kadwal katubuli mo naman ikay dripan matungama

0: Yo, kang ni din makan ngakol Will Smith ya kam kang ni acting. Ka mani kayo ni ako hurt no mo. Ka wang nga mani kay na yan donja ako. Nambara. O nambara paperback. Ka doon ito rin ni din iako yung tao. If the ma light kulungin, kaya ka doon mamarikin na po yung room iako yung tao ra kadalakram mainly I mean, ya ka baba miringuin ka jamar kulit naman lang. Oh, if niwang ka ngayta miyo to baba miringuin. Encouragement wala ka dao ya kam hao ni to jamar kulit nyo yu to nyong uin ni ka dart pram gama from wangangur. Ka dart pram nakungula mala walk walk ko activities ko rang ngilin ya bala niya mala. Ngurungura ka niya ko yung library lil marichi. Kanin ni reading ko maringi ko rupo yu nyong if ngayak ka reading ko nawi ni to danong ka reading o uli ito kaya rupi bitya ano milkom numbers ko nganya maringi ko rupo colors ko mala book mo reading or encouraging on the image mark. Ya bala niya. Yo, kaya nakunwa ka ngayon. Tarawa things na ka nila karangal. Yun, ni na ko nga lapala niya. Kadin do kana kung nila din military ang jaka jaka markulo. Na ngulong ngula mala. Kung waka jaka walal jaka, dito ka ni narangi ngulong marabangi, ni yuto nungo, ni jaka markulo nungo. Baba meringo nungo rakawa nga ka fishing. Tarawa mala naman dali rin ang roja fisherman. Kadarawa mala naman manymak. Kuya orako na raw. Rupo mala naman maringi, kanu malangoy na naman kangeta malagakal, na jan naman to kamil kum jamar kulewal. Pika naman to nal jan nirpan. Kangon nungo marang ala pala yuto mala. O yuto nungo. Dito lang wanyo ako ni mail ko rupan. But make sure na kung nukabitian bilian na kung jaga. But safety uya. Kaya lalang umili ito alidi. Also. Marka nga ito ngunin ngunin di yuto. Maringgit ngunin ito kung introduce fishing wala langgal. Yo. Early age to. Marka wala to ka ngunin ngunin ngunin ngunin experience to. Kabulo na kung ngunin bala niya rin mala room to. Ngayto marka di yung ngunin marang amati niya we ngutan maram dano kali yuto wal. Iben. Appreciate ngayto. May maktol ako bapak minengo. May makamil kum. Kangayto ngunin nawin ngutan niya ako between ni kajamar ko rin nungo o ni papa bilin ko kay yuto nungo nung malangal to na wing utan niya ako bon. Also ngay dalman yung makbar ka ngay tukang ni di ni papa bilin ko mil gurupan yuto al nung kalangal o jamar ko rin nung kalangal may mak wakadya ngaramaringi jamar ko rin di yal phone ko. Ripin liya yung murukun malanyan like under the age of 5. Kaya dugot na jimat na malanak kun mobile phone kun yurta malanya ni model YouTube wal to ka nama ka game kun yin din walal jal ka YouTube kun. How about matungun di lele mramalany ka instead mrengi kurupan walany selfies ko fun ni palanya lecho pili wak tali ka doro amirin na kun malak maram jamal kulin. Walang uli ka abitian di oni nga ngayon di ba pa ubi yul kukuro tumiri u phone markato kanal chan YouTube na yun nama ka game man bro yun dito marka yuto nyo ka nyamaring urupan selfies ko ngurukin ako dito ka nyawa ka nyamaring urupan di bili ngay ba nyo lang umiri yung utulo kaya ino yung pekdo nung balang interest tawar tirong ah nga na camera na tumaring kitirap ninyo nyo na kurungunin nga tumaring urupan di bijan. Yun, doon lang ang nalat yung idea. Ka if ni jama mire, papa mire ngo, leo nungo nito kakama nungo ini yung ito nyo upitl. Upitl at yun mak. Yaka na yun malabala niya niya. Workshop niya yun na yun mala, dangerous ka ngura. Anya upitl. Marga wal to kang unin ako jamar kulay o yun ito yung nukal. Nama ka maringgit tiri. Muna miningulik ka jama. Waka yun nga yun man mak. Room marga nga ito yuto yung nukal ka nama nun na papa mire ngunin ni jama mire yulungo kaya lang mire ngula nganya to na kun encouraging pala niya rin room do ya pala niya o nga ito kangutan nga biyan do harakuy kan papa mire ngu jama ya pala niya katuli di malang rakan ngono ya ko yang aldao man mak ngai dual positive dual idea balanya nakun ni to baba meningui mangu chiguru pandungu ni yotun man mak kan kapulo ni ka kungayun ngadi meringun debele marga ngai to ngadi meringui wangai ngumala kajama other things ibijan walu ni ka nganya gurupan kani kalau kenga freja markule kapale nya nakun ngai dari dawin ngarakan ya ko yang alja hope makan dal nakun enjoying I think this is something different for nakun part of dako daw daw show tual daw because bang ora ki remember anything like palanya ngara simela jama program lemurung katuali din nakun tele the area ngur mala jama markule wal kaim jani baba merengo kagong kayo niya ni kangarding. Iyo. Till next time, doon yung makan nga Kul Daw Daw Show, Yulong Radio.
1: Yulong Radio.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, I'm Yako Andrew Gurui. Katuram nga daun napa nga. Bula bula building nga. Ka dao mayam lady school eh. Napa yung mala. Na malinjang o. Weaving jama. Tinalangan napa. Jama jalan ko. Ka ni mala introducing tanang laro yala lah. Yung mala kajang o jama jinang bula.
2: Yo, hello. Ngaray ako. Pananda ko Jennifer kayo nung ko burok burok kami gitin nga ra witit kalmarangal kentpal gayil pawar hadi ang unbala na puring gagama doal mali narak kalangay ga wakoy yurdo al bula bula na priya kami ng grupan jamar kulit nan mala rom mala bala nya mala mayo
1: ni mukring dao ni mato grupan di pala. Nah, kam, nana confess jangan malin ni maram. Nana confess jangan malin mereka bushkul maram. Naa kalas mala.
2: Mungkin kita nak pelengon ni, orang nak pelengon lelir koreoga man single. Kamil kom mala, wap maram gun gamala. Kamu ngucik korupan mala nawe, kalam mala, pala wap paraman. Kalau mungkin kita na, mana le rom gol mala, mici butalak, ka read one.

0: dual numakanga ma you listening yolong radio limburong dual limburong program dipolisi yolong walang angara ya ku blambula ka milingen be arsen tangare ka jama ka balanya
1: yo zangwana para bukmak tao ngama dalcan yolong radio muro ka jinakong waraong pulkanawe ka irinin ba ka kawraong ka dalngar tao rakram ka paiko napawe local decision making tango banyak yakum jinakong malang na pungaro tao ngama janaling kong lurkon kong yolong ngong panya tao banyak na dalga ngamangama yun kapmanto
2: yo bukmak namir soal nga na purkanina doal ads ngor irin ba kaura purkanaoy ka hena apa soal nga na purtao grupan message limorong ngunong kamay magmitir soal nguni yuta ngay ka room gal yun yako ngay doal gamroy na purkan ngupan ngupan local decision making na doal kadoal limorong dawin ni mutiala langama babalanya ma
3: yo para pulay malgo manje nga no malanya ro dang dar kayon no manya kul ngaro rakaram na dang local decision making ma mali
2: yo malko nga i question nga nga duro mari kato limoron nga rato nyumo kuri lakaram tao paano matungra kang upang ulialala. Tuwali ngayon na kung local decision making ngay room nga ngora. Ngayon mo rin ngay ka room ngora duwali di. Ngatil ngay kan ngoran duwali mo rin ngay room. Kabitya bili ngay kan ngoran kadi ang bala. Room ngor na ngalito nga mga mayon. Maral ko nito duwali di ngara ko bolo ngara kang upan.
4: Ngayon, yan na kung duale nga yadarok da kon ngalem rongo nga kan nguran bingo linggo da kon nurudang kalang ngalem rongo nyol ngo ja duale nga ni mayali bukulong tunan le gawanga ngur darok bak marana na ako balale jaman na balale marang tunan ngay na balale wal marik nyan nalil unile wal yuran na minyan na kon wangay ngur yan mitki wangay muni yura na we na kun yura mo le wangai ngurian mitki nguni wal yul wangai ngurian wangai yan mitki yul mo ya kan ngai da yul tain alam rung ngai kan nguran be ngule nguru da gal ngur ya kan ngung alam rungal muni nguni rom ngung alam rungal yang balang ngai ka zali ngura yan alam rungal na kun rum balang ngurung alam rungal yul ngal ja mangu ngung alam rungal na kun ngai alam rung na kun dual bilma edakki kamunugo na alam ko ngayon tam ngay duwale ngurang alam mo ngalayan ka
2: yo bulo na kung duwale di bular maram ralkor duwale na kung numakan lakarang room mala mala niya mala room na kung ngunikam room nga mga mayo na oy limurong yul ngung ngay kan nguran pipa man kabichar pili ngay kan nguran ngurong dahal katiyang bala mala niya na kung room mo ni yul ngay ito room watang oy ngulan na nga mga mayo ngay nguli wato na Wuripungulil, community lil, o homelands lil, settlement lil. Kalung marana, margalimurto bukmak tungon ni di nama, nangay kangura, kanangay tutawartun, ngulat yan di, ngunilimurto nako, lung marana, mirbalanya.
4: Yo, balanya bilin na kun, alit ka lang nilirom, ngatiling ulmo ngay kangura, nako rom ko, na luang alil amang ama indo maram do na rom bil mama ne kayo ngula na na tu maram na itu bukulung mambuk mak dunga yan wairi wantangon ya pangay urum kapalay wangan na mir balawal tu bak maraman daro kwanga ingur yuran na mir ja balang itu malang tu na ujaman wal tu eto al ngayon ito alin ni local decision making alimurung kung natalimun duro
2: yo nga makor ka to alin ngun ni room jangai tiangun bala man kiti nya rawli morong balanya
3: doan bijan numa lingo rakaran ka dawarton maran doan dau ngalang runan doan nyual ma bijuain ngalangoi duan local decision making ma ngalangoi ka ngalangro
4: yo uni beli wangga jetang ngai pat balikan akun buku bak mram no dar ka ne uni beli ka wangga jang ngai aku yang manakun tuana dona balanga pagawal ngai dar yang mudar tun ya rom gudi ngai pagawal Northern Territory government to your tazuali ngai nawe wayok tan ko yama local decision making the young government to the local government Northern Territory government ku ngai dal nawe nakun kachel ya donya ya ka federal ya dual bli Northern Territory katia kuri ka mur ur ngai dal yang gudar tun jazuali
3: nyo ka dangu local decision making kinalang ayul ng region nga nalpen ma pimya ka nama ka na nan ngo akorom bechuar jina koya ngal maleng ngo yul ngo mal ngo
2: yo war pala ara tu na malain ngang ton ka nun nay ngarichan tia kidi ka bolong anya nya kon ngala ka ngopan tu ale dibilita ngun ini di palguru palenya langgal war pala wal limurungal yul ngo wal nalchan ngale murka duali din na manganya dukkar nguni yon go Northern Territory government to milkom limurungal duali dukkar main mak balanda kurgale ko nalchan ngale murka darangan o nalchan limur tu mar darangan palanda room na ngai ka ngora ngunili nguni yako nguni limurum ngatil ngaraka ngopa local decision making nguna ngay kangura wala langgal rumor ka wala langgong dawat malanawi ka limur yato nguni na mayol ngunya bitya nakam nguna ngay kangura wala langgal palandawal rumor tuwale di ka limur ngal kangura yol ngawala nasyan ngalito na manganyan ka nasyan ngalito baki anak yang ngalto jama miriam nganyen tuale beli locking decision na making na ngale yol ngoy kapalanya beli ngai palandao ka yol ngo wana la kan ngalto tarangan mir mar darangan mir katayungan mir ani tungaran cracking di pare di manyi
4: yo ngi tipungre na kun ngai dalen Northern Territory government nga balang balandao rale marching ngale murong ko na kun di pare question ngene ngurung ngai da ka ngama ngale murung ngina kun yol ngun ja ngale mur tu na man dole ka lia wanga dira ngur kur wanga dira nga ngo wanga dira wanga ku na mira yan ka ko ngai mira ral mena pan mira dia ku beli tuali ngai na kun dur nya ngai na kun nyaon ku dole ngale murung ngal kurupan na kun dukar rongai mana na alam rutu ngalam rongoi na alam ruka na malain kana aku malain jama na kulia nga mga mayon mer kataruk pak maram alam rupenyan na aku limur jal walinjong alam rinjokan na kun kungkayo na tebali na kun malangul na kun ngalam rujo liyan ko dia ngoy na kun ngay mayali na kun ngay tribal dali bil marang alam pijar tribal dual ngunin ngura ngay lika bil marang na wanya tribal niya dual ngay pijar na bilim na ngalam rupenyan alam rupen duwa dia ngoy bala jama na malang ngalam tu gadis si sin mai king ngalam ro ko nyang ngalam ro na ko malang o kawal nyal lim ro ndo ka kayan ko ngai na tipale ka ngalam ro ko ye yol ngo jang ni bilera kan nga telwangan ngalam ro buk makal mi tobi ang ko yang akam ngalam ro tu buk mak tun ngalam ro jama ral manapan mera ral jawang kai tira yan na kun le ang wang kai tira ngai ang wang kai tira mul kun jawang kai tira ya kan bar ko ka jang balam ngirem bum na kun Muruki ngatili ngunguni ngay limurin badawari yun namun na ngunin tunggara, ten tunggara. Muruki nyakan maltundo, rongi raralin, yuwal klila. Makalimto wangan dila yan, bukmak na. Ka ramangin ka pala, wanggam ka jama.
2: Yo, bichan di na kun manyi. Bala niya na kun nguni village council kaninan ngatili murong. Nguni room nga mga mayo na mirmala. Bichan di limurto kanina. Na maduali din akong room duali barpo ngayon kong ngayon marlimur to mardarangan mir o nalitian
4: yo bichan din akong doon ngunin akong bichan ngayon kanda balay mire church mire ya Pilawal ng ni Chay, tumuka po mingo ni nagun lung marangal ya merti ng lapan mali lemon bala wala niya kung mali ang labilik cancel. Ang unyay lewal kang unyay niya lero mo wang kayong ran na kun nawe. Bukulong tural kan ka bak malo kan darok malanga mga mail na ako malango wang kayong mo na kun wang kayong merti o lung ngo yaka unal bala ka unal bala ka unal bala ka unal bala ka diyal bala na kundi ang balang uli limo ninyo bar ko ikmal kan balakan unan bala uri puri puri puri na malain limo nung yolo mo makin uri puri puri la malang uli marikin dia ngon bala ba uri puri puri malang unala bala amang ama unala bala amang ama galia amang main mira unala bala ngurukin dukar o mal tulung ni nga nyai marang al balai pala yan na kun no dalan kan tulala chaya lela uri puri puri la malang uli pingo ya gorong or wangay ngur na kun
2: yo
4: balangay kulko inan
2: balangay kulko inan
4: tangang dinan ka balakan kun ngay na on na kun baba guru pa nan ningin ani pe
2: tol bon na mira ngay kul ngay tukar karom mil ko ngala ngay uri pu uri pun ja mamala yul ngo wal ja balangay gani yul ngo nya kun kumur mira marikin uri pu ngol la malangol warklil
3: yo
2: ka ngonilin na kun ni moro wicar irin yang ni din rom limo rongkoy
3: ma yo main mak tuan
1: yo jalan maro arulandun kayal wal maro dikun baik ka tau

0: My name is Paul, and you're listening to Yongyu Radio.
1: Yo, welcome back. Bulungan Maro, nga madawo, panyalingo, local decision making.
2: Kadang o, wangkayangum, next one ma, steps on pathway to local decision making. Tangong ngayaka nga yura nga tam, panangang nga rakaram, baituar malay niya. Five tangunan baituar ma, ngalmalingo danar, kungan ma. Nana raum, ang mga main raum. Number one manan, the local decision making partnership commitment. Number two manan, the working group. Number three manan, local decision making partnership agreement. Number four manan, the implementation plan. And number five manan, local decision making yung region. Tuan ay lumangaro Rakaram, bar kwal nandoan, kamuro malanya, nga daw naman nga ro, pijuwing wangkain kum nanaduan, pijuan nga jil mabana rakaram kaya ngandawo, wangkain linya na napa, pijuwing yalo leda na linya pa, rulang doa, kabiwala yam, warat doa kan, ituwala na kan na rakaram.
3: Dukar nga ito, dukar nga first place, kundi nga lulang mamain doa lin, nawin na kundipong rin, Northern Territory Government kundi ya, kaduwali nga yun, tukarnya malay, first tukar, tuwali na kuna nga, kaduwali dara, murungun tuwali na ayako.
2: The LDM partnership.
3: Yo, LDM partnership.
2: Commitment.
3: Commitment. Bala niya mirin nga yapin nga yun, commitment first ya. Kabing rin nga yun, tuwali na second ya. LDM commitment nga yun na per Thursday, marge ni. First tukar nga yun, tuwali lakaram. Third etap may na per marge, third etap may nga yapin nga yun, LDM partnership commitment. Palingnya mereka guni nama na 7, 8, nau malanya rumbal malanya wal kalkider. Wangan nama mereka yura nama palingnya mereka step one guni. Tukar ngai kadola kam step two in. Dalam ngai kabian da working group. Working group jadi dalam step two ngai to 26 to start June do working group ya. Mila kama ngai kaga apa bingung orang ngai to. Step three nga ito kang mula nata meron na unang nawing LDM partnership agreement ya. Step three. Kaya step po nga ito mag-galki Christmas meron ni implementation plan na ito ya. Mangurungi working group to. Pero doon niya ngayon ni Dukkar yan. Diya ko yun. Diba liya Dukkar. Dukkar nalaya kayo ito yun. Na kung ni first one niya ngay step Lingon. Doon niya ngay second step ya. Mangurungi balawik to do. You start to working group ya. Now to malalong turgawang na mire ang rungin pala step 3 nga unin LDM partnership agreement wang na mire tunguni wal ni working group ang rungin pala implementation plan na ka step 5 ya last yang unin dunupan ngal kuyan decision lauka decision making na yulong region na bukmak na marikin do marikin do gumur mire balang yulong unan walang
4: kuat mula yulong unan walang
3: so doon yang nga ito niya 5 steps ya
4: panguni
3: kacal ngay kang
4: tukar ngay kang ora.
3: Kalau aku dia, mana aku tu ngai kerja, kerja aku jual lima ribu jual nak undah all thing nak punya balanya.
4: Yo, na ngai jual proses katara, kami malak kerang nak undah kerja five katara, kau unik first step jangan aku nama already gone through.
3: Yo,
4: aduan jangan maka na maka tu second step na.
3: Second step mungkin bila 26 tu ngai kerja. Kalau ngai tu anja main tu anja tu anja ngai.
4: Anja ngai
3: anja aku jangan senda mariki step one. Linggo, step two next, step three, ngulungin balawari pun, ngulungin balayan, waray ka last, yang step five, yang ngulungin, na kung local decision making na balan, doki marikin.
4: Kulungin nga ito, community, kura, yung o community.
3: Wangin
4: na marikin.
3: Wangin makito. Now, working group, to marikin kura, balayan.
4: Yo.
1: Yo, dambal wala dun, kaya lang marikin, baik ka lang ko tao.

0: Yo le mukanga ma. Yo ngurere auti arbar ma. Yo men mak.
1: Yo bulong almaruma yam tao. Baik kung lurkon kung yung ong. Prokana yung ka yinin ka kaurang. Abilinya.
2: Mayayan ulkton mo namin ng maling. Tango na maro niya ako rakaram ka yung ulubok makul laukul. Tango na mayali laukul.
3: Bala niya mayali na kung marma ang aratong wanga marma wanga. Uli ni Yurta, uli po ni Yurta, lingun na kung nilika bakin, mak nilika kung nitarangan, mak kung nalcan nilika, makpayang kung nilika baki. Muro, kulon ko, lagi balaw. Ana perle bijan kam ana perdal makar biyan belen ngoroko na baydi ngale dua dikana ngoroko na mak oka urka na mena pamuna la kalen go right pa wala ka na mere ya right pa ngoroko na baybe muka
2: yo
3: te pala nyame ale yo
2: ni wako ngay ngaro bichane rakar na rami
3: te pala nya
2: nya kongunan ondero na ngayam ga nga right pa len wako menya ko bichan ngay ngaro bile ngunala ya bijan nga yang utan
3: yo
2: amaren gen uno ko an ngere mau ngan gaul na nong rum ngade mingot uno ko nga ko lai ngaro maren gen nam nyina na uno kon bichoing
4: yo doale dil mukang ngai nguni na wing milen jang ngai doale di chung ngang ni ngai ling war pala do wat marangal mule ni yo li utang utan ai ngo wandal ni wa ngang ngol gol yor ka ngutara ni kan ngunile muni ni wa ngang watang uyan pala nyangu ni laukul nya mayali ngutar ni kan ga malabu na mini kan wa na mi wa nga ngur nguni wa nga nungu ni ni laukul na ngulu ni ngui di wa nga pe pala nyam muka manyi
3: yo
2: yo bele nya bichan tuan nen makara ka na mi mal ko manyi tuan nen ngua ko ro dawo yur ngo yur ta odara nga dawo jina ko wa nga ngun nan go daro ko jina ko ko laukul ko kamele nan go doan mai pa arunan jina kumal ko jina kum jamao kabayo aro doan nyan ngwa koro dawo nama dawatun maran ka pukba ko ngana rawo yo
1: yo jalan maro rola dun ka yalwal maro dikin bay ka tao o local decision making

0: This is Stephen Oliver, and you're listening to the Very Deadly Yolnu Radio 88.9 FM.
1: Yo, bulong al maruma yam tao, bay kung lurkon kong yolong, pruka na yung ka yinin ka kaurao, kabili niya.
2: Nga lang uro nanduan local decision making ma dao o rumbal o room, nga lang uro nanduan kaingan ngaran. Pila niya danan kong yan magay nga dangum barangay unan ko yung mga kulka na yung dangum na chief minister ng maling ko. Karo lang doon man ang dangum barangay festival mayo nga ti last year 2018 do.
3: Eh, nakun maus yung alam rin nga til di pali answer buko bak mga dole question nakun wanang rin nga dole Northern Territory Government muni nga iwang nga bali niya meri Unang nga yawa nga baro nga abiyan nga yawa nga ngatil yung malang unang dukar malang unang ngatil kan kapman to mil warrior kawanal numayor ngo yay kur kung alana ikan jama bayang nga ikan ngunay malang tur na kun na lachu yor ngo tuan dia ngay dia ngunay bala mayali na kun dia ngunay ngay to kurupan na rungin maraman kanjar bala yun yor ngo wala yakan na kun ngunay ngatil kapman to kan bicari Yaka tu dual bundin jama, yaka tu dual bulnan jama. Yurtu yan mark maram, dukar nakun dunupa. Uli nakun nalcan tu dual jama, yol ngong ala jalang. Kanguni ibili lasya ngay wangan ngay pi, nawe chief minister, Michael ga naun al barong ka. Ngatili ngun nguni tuur, nguni ngay kan nalcan kapman tu nakun jama diyal. Nguni tu dada naguliyun na diya ngun yurtan ngay tu nakun. Bil maman kan aku nungguin maman kanjar balain watang wala wawun ulila unyawalkan ngat tanggal ngatil yang uyan rom walang kuy walal wawun ungal yual kungal yan
2: yo tipa di bili mahal ko darok lil pada ulil tuwaling na kon nguni rom pulo bular maram limurong bukmako rungira ngay barpuro nguni di Rum limurong, kuro pa na limurong garalin, rungan maraman, loko lila, niningwala yung ngwal. Limurto naman nga niyan duwala di, ka dukar na malang maram, limurto, yuwal kum, kuwal tirayan, yuwal ko na mira kung ka yun mir, pala rale yun mir. Tiyak di, ka ngayat taman nga niyan, yuwal kuman yan gadal kuman. Limurto taran, limurto mil kuman. Napur niya nga na palmirin niya wala, numalanggal niya, yutol niya, yul ngwal. Marka ni ino ngayatam, nungoy na ni Jamarkuleo, yala lang una. Kawalal to ngayatam, ngulungulit ni Jamarkuleo, kangunin bala, wipong una generation ko. Yakli mo kadalbir kayo niya bilay, duwaling ngay barpulim murong, rungira, kurupan awal kalimurong, kanjarin niya, kadukarin niya. Kalimur niya, wana ngayat na mira, kayuwal ko na mira yan. Ral manapan minyaraw na jamaw niya, bala niya mukha marakulo.
3: Yo, bala niya yan, doon niya walka na kon. Tayo man, rungin maman, yakawal kay tayo nguni murkurin bingo niya, walang kong ngalichalang bingo niya, nguni ngalichalang wal para para urtur, kumbo ngal nguni ganjar, nguni nam na dunggara na kun, 10 by dunggara limukan, nguni li na kun, nguni li rum ngur ninan na kun, bayang nga limurong ganjar, bayang nga limurong ulan na kun, bawa wangan na raw, jamar kulit limurong walkan ribun, wal na bunggawatin na kun, walang kalain jaliokan marangal, Ya pala niya malay niya merungkan. Malang kung nakong rungi, ni itong karanam na lamang upar.
2: Yo,
3: ka... Kung niya maman.
2: Pili niya naon, doon nan kaya nga, bijan karun magam, ba na ngayapim kaya nga dango darangan, pihan nan kaya nga dango karun magam, kunga na, di rumah na, almangay, tanaling kulin, ba na, na ito lang kaya nga nyinan, kadangon wala. Abay nga bili talaga yung room doon yun na jal kuri. Dan aling kuya wuro, yul nga mara. Na, dan al, kaya nga tango, bichan makarun dal nga ro. Kalki ngal maling kul, bata dal nga ro, kungan mahal maling diru man madangom, o yarkerton, o nyin na yan na. Kung kayo ndo ngal maling kul, na mga, na ngal maga yung work to, o na ngal maga work to, kaya nga work to, dan aling work to, kaya nga nyin na eh. Kung kayo ndo ngal maling kul.
3: Kalki ura yung ngalim murong kalawal tuki, Ya kali mereka tu kan dulu yang oleh nakon kamu melainguni melain nakon beli ngale merungguh kakal ngale meruwal langkai bayangu dano euro merite teknologi aku dol negeri Malaysia lang mon goy malain repo repo rupiah wala lang dual ale murungo nyaka da rupiah mulko ngai markin parliament nakun dipungo e gorong ngai tukin rupiah nakun marki balai malangul saudu ali malain area malain still nakun lemurung kal tungai wal tukinawe ebya yaka ngai eksek ya dokar ngal tu garambang marki bat nyumo kuning ngal tu tarangan berarti yang we ni ngala jarangul ngala nunan tu jarangan ngala nunan jo gonga un kani ngala jo gonga ngal tu dikai na punga darangan berjucu ala yaka meter ya teli ngai kamuro nakun ngal tu garambang marki ni ngala jaka kanan ngala nunan jaka kanan ngal tu ungat merbala alat merga angur ngi malangoy kamuro malangoy nakun walnya tungun leyan badak yang ke lemurunggal jar yaka meeting ya kaya ikut ya tukar kur ama kole orang tukar kur mereka lim tu alinga mar darangan yang kau main mak tu alinga mana napurung gajama ya kan aku ngatil kap mantu bayangun napurungan dayu ngal bayangun napurungan mar darangan nau ya napurungan kelce beliru umur kur beliru nak aku malang ojalu ya palingnya malang dengan lim tu genang orang dua nak aku dia kurungu balanya imak ngai dekai dorja nakun darang ulam tu kepala yo main mak
2: darangan merian balalali un mer balanda ka yo
3: yo murong erom do ya kan nakun mak ngai tu ke marang tu nakun ngateleng ngune kap man nalcar kan ngune ngatel ngarawangan gumru dal le mukan marangal repil le murong anta bai tina na malang
2: yo
3: jal tel le mukan jal grupan men dala kan na men na ku malango ka ngai nganta bai tina ngai pukai pungal
2: le murong ngai pungal le murong wal kan yan
3: ya palanya malang amak tikai dia ngoin mak maklem tu kita ngoyan wadam ngay to kay makuya ko yan nakon marang tur nga makulit yan limurong bile yan unin limurong pende yan nakon mulukur nga mga mayan bile to kay limurong ka lang ako nako analil kanatango awal nyo limurong limurong kung kairan dipal
1: yo jal na maroro la dun kaya lang maroro dikin bay katao o local decision making

0: Joonen.com. Tunji. Yulun radio.
1: Yo. Bulong almaro mayam tao. Bay kung lurkon kong yulong. Prokanawa yung ka yunin ka kaurao. Kabili niya.
2: Nalpian na mapimia ka dangwa na ma. Tuan na ng almaling kuya on ko. Ganyar tuan di roman. Ngunung nan kaya nga kamuro. Kaya nga ya. Ngalma nga ro. Rangam. Yaktun. Nawi tuan dan liya ngalmaling kuya. Di roman. Ngayam kaya nga wang kaya tuan birka yun nga ro. Numa nga itil nguriri yuwa. Ay. Maral kuya benji. Ngaya karal kolam na maling.
3: Yo. Tuan di manyi ngay. Yul ngu walkan gal kurdia ki walo ngalapal milimurung ngatil muka abulu da gandar koro tiya ki walkan ngu ni walo nya gal koro nata limurung yu walto darangan kakurupan ngulan na malalimurung gal kawal nya tukan na malimurung kajaga limurung tiya ki walkan ngu ni rum ngun gal koro katuan na nakon barpurungay bukurung ira tuwali dibili kabir kayo na wal kalimurun. Limurun na yul ngunan. Kalimur yato di alinja walang kumur nga matira. Karal gaman. Kakungga yun mira. Kayo wal kuna mira yan. Pala niya doal mral kur.
2: Pana mo muru kay gamuru. Pana ngal magay nga na. Buluk toan ngal malin danal. Ya karuma ngal malinggo. Kan gaul na katuan. Ngal maling yul ngunyuara yung danal buluk tuan. Kacal krim ngal maling rumah gaingan nguyan yan.
3: Nguyan gaingan.
2: Nguyan gaingan yan na bunda ngara. Tambala yung ayah kaya kakaroon maling kundi madarangkat.
3: Yo, tuan iya mo ba na rakara nam nunggol tuan nan barpuro bukuro ngayon. Nguni din rum. Nguni wal para para urtur. Nguni ngay lakara ngal bili. Wako ngali. Tuan iya ngay barpuro nguni bukuro ngay rarali. Ang alin yung kiri nga mga mayon mira, yung yuwalk na yan, kayuwalk ko man yan. Wala nga yata na mira, tiya kiti, na kung nga ibar prudual, bukulungan mo naman wali mo rong, muni din, kanjar, buka mral ko rong?
4: Yo, nung hindi pili bayang mo yung limo rin yung tuli, ganda tuli ya, ulit tukidari yan ng limo rin, kung ga euro. Kabulo makang ito diya, kung hiyal ko yung ko ng limo rin ko yung ulit na kunya. Malamurong ko yung nagjal kaya ngay to diyang nagjal kaya dal kung bilik limurong ko nguni ngay rongin maman wal kadal kanjar rongin maman kapulun malamurong ko ngay to jal kaya dal tin na kon malamurong ko yung bilik ngatil kapman to wala po ito karyo ngay kan mar jal kaya yung gitin malamurong bilik walang kal kapman to bayang ukan nguli mariwal tin bayang kararang alkan na ako malangugan na al malangul nguli na kon kapman to katon ya diyang ngatil kapman to wala po ito karyo ngay kan mar jal kaya yung gitin nga limurong bili walang kalkap man to bayang ukan nguli mariwak din bayang kararangal kan na ako malangugan na alma.

0: Tuan ya time 6 o'clock dah melmit pan.
1: Yo dan magayo mo ay diyang mati yam talo jojo na.
2: Yo ka welcome. Tango yung manikayo awa.

0: Dwanjawalo, 8 p.m. Yulungwal maci ninan wangangura, kajamar kluik jawalungura namira.
1: Yu, bookmark. Tuanja, dawo ka housing ngur mala, yur homeland ngur mala dual Northern Territory ngur. Kamari kita purunguni darwa ka problem ngur housing ngur kali kur jeli homeland ngur mala. Nakon bayang ngukan na wanga, kawangai ngun nakon ka problem kapu ngur ngai ngura, kapu kur kali kur. Ka bawa kur latrik kur kabulo sirik kur. Kabulo darwa muka malanguni na ngai kajal tir yul ngawala.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana ka ngaraya korwa ngati pungkan kan mo, ka numa korwa ngama yor ngoreria.

0: to you.
1: Hip hip, hip.
0: Hooray. Hip hip, hooray. Hip hip, hooray.
2: Thank you. I blow the candles. Yeah. Thank you.
3: Yo, thank you naman ko. Butter ko daw. Tambal yung radio li.
4: Ara ko ya ko abano nji. Ara ribi ang ara na liyul ng ilang krama gagaili. Yo, ka to la wang ang ang ara kura nin na kalopa. Ka radio kura ang ara to la wang ang ara. Yung radio at ko. Abala nyo na.

0: Yo, nami Repok Magyol ngo.
1: Yo, tenjang ratu yang debuing tual kepeak Buffalo Boys. Buffalo Boys, siapa lagi nak kon MVP? Ngatil jangan MVP aku. Tenjang ratu yang debuing Terence Kurwewin. Yo, tahu malang itu lah national kadel Buffalo Boys ngor. Apa lagi? Kam.
2: Yo, arah aku papi English time arah Terence Kurwewin. Nah, lima leka orang cuma lah. Ya mawa nga family lo Bendri olang mitun mulu mo Loon mo yung limuli Kanya yung limurong nagpunyama Limuli ni Phil Newi pala niya Tamba limuli Marichie Nakun out O wangang ngayon jama ka Rungi Rale Nailil Jama limurong ka Buffalo Rios Kalmala O ngulan na jama Kara Kalipo Pilima O list ako limuli ni Marichie pala Weekend nakun Saturday Pala Push till nakun malang Single Jadi mula fishing line dan mula jauhin bangun karang jadi mula zaman ke karang kagak lepo malam murung boys ko apa lainnya?
1: Yo ka tahu ni ka feeling ini ni depan jajam malu waktu tahu ni ka feeling lecu pray nunggu turumbal nable tahu ni ka feeling
2: ni era ka feeling lecu ni era jajam malu waktu ni era ko rumbal healthy ngara jajam ni era ko brain open Karumbal dako, birin-birin. Naikul dako, skill dako, jamo. Bili nga rayang doal. Karato ka, niwi dako. Kulang mo din, mam. Wangang mo na kun, aralinin na yan ka. Pangor li, direction, jama, ulan na. Kunin bilaran niya na, angor, jama nga ramarang mara feeling dako, happy life. Nang arali, akun fan ko marali, boys na, akun limur jama, birin mo la. Koflorious na mo la. Aralin niya happy rakal, aralin niya happy olakal, boys ka.
1: Yo, thank you. Tuhal na purganin na ngara, Terence Kurwewi, ka Brian ka number. Thank you.
0: Yo, thank you naman ko. Butter ito daw, tambal yolong ready early.
3: This is Jocelyn and you're listening to Young

0: Yolun rayına yolun giy.
1: Yo, kadon yang uni uni di kabulo na malimur dao ngarakang upan limur tu bini bulu ngama dao ngarapal merongong limurongong maladual.
2: Yana kunna malanya dao kay prizual kami cerum dao dal daro kamay mak daro ka na ngay murkrolap manamir ngayang mo alimur tu kanin na room mo magaya burberi balanya ya daro maranamir yuro mo paralimir Now we are Kumaranda ko respecting
3: Yo.
2: One another. Yo. Now we kanina raipiri ngur nalter kanna kon maranga raipiri. Darwa ngay dole kamuru ngang ura raipiri ngur ya darwa mitir rom ngur ya marangumi.
3: Yo.
2: Mana purunga yung limurunga yung ngur Muna bala loko kor. Muna bala na ngur rom ngur kalkia ngur limurunga family ngur. Nalter limur tu kanina yor ngur. Banya, naya ngomir, bab tu na, yor ngoyan, bor mo ngoyor ngo, nanem mir, manak ko na mir, limuro yor ngo ang mala, abulwang ang mala, ngayon bak malang, room mala limurong, kanawe ngoyong yi, markap tun, alimurong ko yung alimuro. Yan ko na po kanda marangal, so I was growing up, nakon, narakan marangal nakon, right period al, arakal ngati, miringwal, mahe, miringwal, papa, miringwal, Nabibi meringwal, adik meringwal, kurur tu main gitu, nol bayi ma, keringgar ngol, unilai piri, nalcando, nama, yol ngol, nama tam, kayak kalah, daltir, lu malang, balak aja malang, bingung bili, kuali ngay lu nguna, bipung ngulin nguran na, tak jauh ngulin ngalah permilakan na, dao malang nguna, maya di bipung dao, nama malang ya, dao malak, Limurong, tao eh, malanak kondao ang kanya, urpan mada kanao eh, karakara. Parang niya malandao, nagtir malandao eh. Yaka sharing. Maranjal.
3: Yo.
2: Parang niya malandao, tao. Kamunin niya ka, tao, miling pala niya, chungon niya ka ngura. Nakalimut to darangan. Malimut to, yung nga maya. Malandao eh. Wanarak pala niya room, lakal room, wanarak. Yan mo tiyak tabik yan. Yung mo tiyak maram, yung mo kuling, yung mo tiyak sharing. Kung ga yung bikyan, yung mo wala, yung mo wala. Pala lang yung malay. Kaya kato kanina, dong dong bir. Kalay na matuka. Yan pala niya.
3: Yo. Tangayam tao, na ngati lang mo. Nung gara, tunggarayo, tangayam nunarak lang tao.
2: Yo.
3: Yo.
2: Yo.
3: Atar.
2: Abulo, may bulong ay kanwal we pun bicari na na prokan jama na we na kunya ay kurban yang boleh cuna pro na na pro dia kemarang al daruk mana perberi na prokan marang al nak kunya we boleh jadi pri boleh cuma marang al kan na pro jual mana bala parents tu ala perberi kabul na pro jual kan ngakicia growing up mission school ngol ka bakin mga na pinyuwal kan
3: discipline
2: mala discipline grupa right pri yo grupa wala na perungan
3: yo al club
2: na yo
3: binya mo ng room dal mo skulo nga kabulo nya bala outset
2: room ayo wala nya nga kan magkina tuwa na na perna kun tuwa na na pagka leadership nga taman na kun wala nya Ini barang muda, kuni nak pergi barang ini kena berat na, ini dah na yang malah ni rai pilih berat.
3: Yo,
2: yo ni rai pilih berat. Yo botol tu mok tangga berat, rai pilih berat. Mana yang mana? Dayok malah ngai.
3: Jinam balan yang kau tengah.
2: Yo,
3: jinam iya yo. 2000 iya yo penyenan. Anjala enan, tamnan rai. Yang berkon mana pelingko napa? Turkton.
2: Yo. Yo. Turkton yang ada ni. Brukun mai min. Tarawan min cera. Yo. Nah, yang jamar kulit malaya balai yang tadi. Paya ngurai piri ula. Nanda kawa ngangul malang ngul. Kabulo. Tarawa ka. Kumur min nawe. Mak. Bayang bayang kajah kami mak kumak lokal bukan jaruan kumur bingulan nama lah ngata malah mereka juga taruh agak di sana malah jaruan angulung ini kaketing di murmuzan mulukur nak kau yang anak wina Ebenya, ai ka ngolong ina kun ka chele bichinga na mawe pue pokal chena maka. Ngolong ka na we bien na pokajal ti we want to be like the other mo puna bala. Ngolong ka ngolokin ga maltun to karo rongo bala ka nemuro mo yang ne lu we pere a ba karara man.
3: Yo ka yo yo yo ka ka dal penal maro wanganya mi tango community namna yormo community repre un yemur kon na pamoro tango bain dala bina na pa ya prenya bilang na no ka ka wangge un
2: yo
3: tango bina urmunda mi
2: yo
3: we mega breakin nal pana maro repre medanalin yo alkomam nal maro dango altuna bala papang altuna rong bala nya pam
2: ye yo afla mai yo bala
3: kayakan yakan yo nal malengo yumurko o nal malengo yakan aro bertuman oli un bijan benang acil nuna kan rekan. Eh, bayang ya kan ya barang enggak embelinya ya. Ninggo anda napangan. Anal penal maro pan kala room. Yur room room ro reprint tanaling o palabian tanaling kole wikam. Ama koleng ole.
2: Kira ngombal anak kuliah ngombalin muka dina buya na pungga. Balalim muka gawin po. Yur room, abanan na room ni Yo, una bala homeland malanjone dar macchi wanga dwale lemrung balanya amal metu pai peri ka korban wanga ngol malangome lemrung ingal baprung erian
3: yo
2: mai to balai rong erga maram kadao rong ngai to rong ir mul korbanya lapan jamir kadeni dwal bala health mai to kaja marambangi working together health malana kudakalewen ko ngai kaja ma health to almi wa ang na bala na ngor madaka awan ga jo al na we helpful health na puka jama
3: yutta
2: yo dia ni ngai ka na na kun na bijan mi la pang ga bijan ble dia ni yutta i room do bala na kun dari petrol sniffing have guys ka jo al na ngor ka ngai ngora bleri ya ko na we now we make a Elkas to make them there while now lead balanya lead or latong latong ay
3: yeah
2: and then make a rearing ay bumang ay tuka unang ay tuka way way unang bumang ay tuka mreko man una ding ding tamul kurduwal palang ay tu tumuko man yakandong ay kangutan may makum yoto unang ay tuka tu kan naik kan mengutan growing naik kalau macam ya rumbal naik 30 yang mana jinawa dan berukut doang bambang naik cengutan enggak kuyangan nakun angin itu dia ngin let dengan ya baru-baru na buman lo barangnya nak berkabar pengama tau
3: yo
2: ayo kalakan wiki trajan do tau na perung yo how to help to tau ka I believe to a down in my max.
3: You are king.
2: Yeah, Palanya. Yo. Number to go working together, owning a car. Ka education number to come, Madame, you are. Yeah, Palanya. Madame, you are my mind get there. Mind get there night to Tiaki Malamo, really Malamo. Yakawanya to Kanya Mala, Umrupia Mija Mala, health profession Munya Liga Jawal Toka. Ka, Umma Grupia Kong Mirir. Education job, bayang aku ngan malipu yuang
3: bang yuang
2: yo. That's why ngan yuang ngan various malang government departments mal agencies malah walau tua korupan dao nomor yuang
3: aku ngan
2: yo aku ngan bang ngan bang ngan ngan yuta ka takal yung problem ni ka affecting nomor ngan young people na.
1: Yo, kadonya tu dia alina purukan artam dua lede dao. Kamani kaya ngatil ngama, kaya lala bukurongir.

Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, mai mengondara ko, komat, ngare mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngo ereo, tiara, erkala, ayo lingon.